dem yamna khadim al mustafa yowmi ñu tudde mustafa ya jeflu jomal surafa dani nga mbeuri soga dem sa tur wi wenn rawuko sa wajurit kenn gënuko sa askanit kenn gënuko sa jikko nak kenn duko am li tax amo yow dendana jagle nga am ci turando ngir ko fi bokal turando aminatu du don ndayam babu ami done ndayam cheikhul qadim du wajuram tayit du am ngor gi nga am ji jagle yow rek ko am aminatu jur mustafa amintelo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa li tax musangaay kemam madina ge taif kele touba gile taif kele metri ño ko tollale kum neex nga dem nati baxam tar ba neewon ca mustafa mo nek itimi tafa wirg neewon ca mustafa gis nan ko itimi tam cheikh mustafa musula war telum la wax lola la nar mom lum le dik faye ko bar kin musuko gis mu bangam budé ci tar mo raw ko né